Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike e teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina e teki piere ka kamiki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Nakotoa ka noi ka 0.5 FM. Baka puri chuchua. Puri zi me me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.